0: Kenapa nak
1: hormat? Nanti hormat tak?
0: Boleh.
1: Tejia.
2: Ofong.
1: Ek berek bawa dah.
2: Berek
1: belu. Berek belu.
2: Berek ber. Mi da guru jiu biya. Demi awak kan sen video kudu. Ola ten yo ni kau nani ya?
1: Cuma leka. Sutahui. Sutahui.
2: Umi ni kau ari.
1: Tanya bengko. Gaglu.
0: Kau ane masih gomia. Uto sutahui gaglu.
2: Eni on fifi to an tu ari leko yoni.
1: Tanya ane gaglu. Tanya beto. Eni susudi. Sashi, ajo, to anko enye ajo, no anko enye sufonde.
2: Ya ajo kame to minyo, fika to minyo.
1: Ebe ekwe, ajro meti.
0: Kwa ekwa keme mili ya yo yona bebe ajro meti ya.
1: Enye be ajro meti ya.
2: Enyo idoke e to ya wabayyo.
1: To nya, agble do, adun.
2: Fike bagble ano.
1: Toro le fi ya. Tore jengo mi le fi ada o yo bo jili jili to en gba ji mara ke nyapo
2: ti ya mu ka be dona la gble ami
1: oh agble ami dona agbele ni dona e be se ni le na geti
2: ta le mi do mo ni ni are fi ka o be sana o le
1: oh ni gbin ko ani sane
2: amu ba na gble ba pe
1: ah ah ah ah ni se ya si mo ko Ase.
2: Inu ayari doke ya ona gawane.
1: Eno nye. Egbna. Ablo. Eku e doa ekwe.
2: Ya ne ganuwa de sane la goji ya lwe drone di nasa.
1: Oh. No nye kafna lo. E klomo le shi o. Klomo le shi ba sa mo.
2: E klomo le sini ba zon zon.
1: Ne ba zon. A zon a yun sapo. Ah. Kenya me shi kwa. Sana mo.
2: Ya mene ne ino oji o.
1: Minha mãe, Anne, não sou viva, não vivava.
2: É no de capo e toa dia.
1: Oh, manda ir cá.
2: Não me nem toa de.
1: Toa minha cagula. De não me amei, ama toa, lo ama né.
2: Tava para tava vivio olha.
1: Oli, oli sa. Egba, magerang balio. Ovo mami a viu alô, toa bi a viu.
2: Oli. Minha mãe nem é quanto lagbi, fifi nem minha toa minha não.
1: Niawa. Oh. Nyo cha mi jo blibu. Nya ma fwe kwe. Nya ma fwe kwe me. Yo nya ma to.
2: Nye kwe yone yo.
1: Enna.
2: Eta li lwa miya.
1: Eli.
2: Ele biya chune ti akia.
1: Awo. Ele. Suza ama leke. Ele suza ama.
2: Ek bibi nge kia miya re pe nene la siwe fyo.
1: Awi. Nama nya nya ma fye. Ah. Pe blashe ke vofe. Ela shi.
2: Fiko ji yo leo.
1: Ji pwe ya. Bagida kwe me.
2: Bagida to mi nye.
1: Ah. Bagida.
2: Ya nuko vale ole be ajuro meti ayo.
1: Me soma ba de.
2: Sumo e kulo ba ti ya. Ewa hwe ke me mili ya le be ajuro meti e son pe me ya.
1: Son ye pe me ya.
2: Ya evine ne un to ji o.
1: Evi. Oh, ni ma ten klan ji ni o. O mo li o. Toa ke me me ji ji ya. Kon ji mo li o. Fo wi ya. Kon ji mo li o. Fo na fo. Ndo ji ji ya. Ma ji ne. Adba ya kaka ji. Voa. Mo li o. Koko di ma komo ko ya evo ejo
2: e pinene yo duken gweto vi
1: mo ma nya gbe ya mo fo ma nya gbe ayo nu wa
2: ifi akode sun ale nu ke kudu nu ke di la wo ho le sun asi
1: o o nde gugu mo ji mi le to mi o re bi gusugbon nya wa gusugbon
2: ya gawon mi ade o mbio na nyon ta ya
1: o o bio na nyon ta o bio na nyon ta
2: o ya o mbio ta o
1: Obie. Aha ela.
2: Aha puna.
1: Aha.
2: A foco do duco com a foca com portable.
1: O bobo. Bobo. Cala a minha mãe, é degba.
2: Não sou ela assim, melhor, né? Cala
1: a minha mãe, é degba.
2: É.
1: É. Qua. É minha mãe, ma.
2: Leka ontono, divime bagbe adu.
1: Divime bagbe.
2: Oji wafiko sili. Mike gbo ona
1: eh bagi da ko to yan fo mo
3: oji wa re o ma sin o ka fi wa topo pa eno via kele suza amada odo inu semen e mo e wa topo lo wa wa yin ni o ba po fo wa nu kaka so ire adak mam
2: ero grandma fifi ake mi ada pa mi ade nuke be jo le funu
1: o nde ke mo jo nde ke mo jo ina mi ani na gbo nyire
2: ni sukulu a
1: o
2: sukulu mle ga wa me o ya
1: o sukulu li eni ni ama ye sukulu ni ama ye popo
2: ha o yi fodu pa mi
1: nek ne ne ga tu pa
2: ye pe ni no le pa mi
1: po po
2: yo le pa mi yo ba tu ti ako oko nu ona yo tu wa de nuko ba wona
1: yo oko ma mo tu a oh abo do na ne alo eh o na do egle sa ablo egle no nya daran mo masare ka nya ba ten ba do e jore ke ba so de mam no nya ko masara eh
2: yo sana nu
1: ne
2: ti aye po le o ka ka gbe nu su wa po de ale ke mi dogoro
1: e be le ke mi ki mi dogoro ha
2: ti e be po le
1: ah o ti be po mle kaka je si de e
2: ye tututu wa nya
1: go oh ah go dogbe mo vo re
2: ni
1: go dogbe mo vo ka mi la dogo le fi eh eh kwa de e vo kwa mi je si mi anon ni
2: e ku ya o ke po wa de bi apo nu jo jine ya de oyo wa gbe ni no wa le ke mi wo edo
1: eh gbe na no nya fonyo fonyo we gba jo ba ni tonyo kwa mhm o si o si o si ya be adan lo e jo jina ncha lo
2: ife anu so abi nu jo jina so bo e jere kaje
1: o o jere kaje
2: mhm
1: ya
2: o ko le ntine jo jina
1: e jere kaje mhm na di aka gbo gbe yoyun ko a mhm di kele si na di agbe yun ko a o ma na gbo mhm
2: e jo ke nu so ya ona
1: o ga ma me mai moju mai doklapo ela pe Ikan le ta me bu e ba wa la no susu mo ni mhm ho ho ho ka ji be ba e moji
2: ya e di ke ngbe ba i moji
1: eh do apla po be ye ma
2: ya e di so ke ngbe ja be apla do
1: a ah nye so a ka ji be ba i do apla pe
2: wa ko nto po e bi ya di wa re do ke ni le o yo nya ni la tin po yi
1: oh ho lo
2: ya ke ba i moja do ke be apla
1: ta bi ta
2: apita do mo ke ji bi yo
1: Kumasi.
2: Kumasi.
1: Mm.
2: Ni kele kumasi ya ni ebe ye gbo so be plan do.
1: Ni ebe be bi oke. Ko wo ya ni. Ni ni ko ma duro mi tito.
2: E pe ni ebe so plan do ale fun.
1: O ni ni ebe so plan do. E ai, gare fo to ma. Ga ma me.
2: E ho fi ke ngbo we trobo.
1: Oh, ho fi. Ha si ya ni aba gbo aba si ya. Ah.
2: Ya o chon ba ya kumasi ya.
1: Eh ma ba ye.
2: Nko yo be o.
1: Ama e gbo mo ye.
2: Ami ayi do kla pe o
1: ba. Oh, o jiji. E jiji bo. E ma ba ye. E foyin o donda. Foyin o so pe dadanya. So dadanya pe ntinya. Pe na pon ye. Dadanya e no ju ama po.
2: E nu ke o ye fofo o wa so o jiru so ayo me.
1: Oh, ndeke mo. Ndeke mo.
2: Onya bi do kla pe bi ri fun wa.
1: O moji ko yi onya onya wada
2: eneni be eyi moji wo va so so je yo mi am ndi nti elanya
1: ah
2: ogona sabo ye kuna no so apa enti
1: eh fo nya egbe ni ma dara pa
2: ebele ko ya ke fo
1: fo nya bana re ni ma kuna na nso apa ma kuna na nso apa
2: o to kuna mi no so nya
1: da da nya no plon ah da da nya no plon na mai na mi ma be po na ba gbo na yi oro
2: ya nu ke o ke ngbo ku na ninu susu bo
1: o na ji wa ba mu la fan ton mo no wa o na ji wa ma fan ton mo no
2: on to ni jiju e ba mi o
1: eh cho cho cho cho e kwe ma ni be alo e de ku de to a o kla e se bi o we nya ma ma le mi o mi agbo ka ma mo
2: ya mi ani bi su po ani nya ku mi la ma ngbe la bi o ta wa lo ni ba bi o ta o di u wa ke ngbo e mi a to ani no no
1: na ba bi ota ni eh yo ma de mu ko mi ku mi am la ni o aje mo pe
2: da won mi ade e vi la si wa
1: ka ma mi o tugbeje tugbeje eh tugbeje mo ni
2: ya ga ke mo ba jiri tutu mo
1: eh ye tutu gba jiji e ka pa do abo e ka se
2: e pa do abo ke ngbe mi ba jiri tutu mo ke mi ji tutu mo e o
1: Nswe
2: Elia
1: gbagbe magbenu wa jeweji ji kuma ji kwa dotosun pe hani
2: anuke o mi mi na konju ya
1: Kanji mali o. Aka adaji anozi jochu so jia rako zumara no mi iku jia pata yo wo ye do adag bo
2: ejo jadu aya
1: ba gbe jia ko aku
2: yo
1: ko asaya pugbe
2: oh
1: oh ko ba aku la saya pugbe do agbo ba na yin oh nya do ya ntolo mo do aya mo pe fun to
2: ya ho me mi jina ri ya
1: le a le kiri ale ji gbe le
2: ya
1: mo le o nya fiaji jina mi la ho me yo one bi do eji ama amale ke ma o ko
2: dine
1: ne ye kuna o kuna ma ni ma blo na me ya dan wa se ya ba dan nsu dede ante
2: ya ke ye de yo ku le ni ade le ke so ya jo gbono
1: o ya ma gbon ya de ke se ma gbon re agbon ya de eji ya jo kuku mi ai kondi asika leke o wa na ba ko
2: ya gan mi ade mi wo mu jina fi bi no na gbe na we amuka o to wa le ku
1: anyi ma jo nyo na nyo
2: kondi mu le no wa do do ko ne wa nya mi nde gbo bi le so
1: jo aha wa do funa
2: ife ai gbi ade e fi ni la si o
1: oh yi da la si nya ni ma la si nyo le ama ya ko ba ji fara ji me ke mo ba ji fara ji e ko da ka sinira mono nira e ha wa geto mo kan ji ki ka kan ji wa to o ba hun kan reji la mu tv ya e mo bai no aso no ayi mi no aso no ayi mi ka e ha ba ku e ba e to
2: ti won o ba tu kan ji e yo mi
1: eh eh
2: wa ve na bi wa re kan ji oji o le alo gbaju wa tan la
1: o wa pe mi lo
2: ya
1: ne
2: mi
1: jola ho mi
2: ro
1: ona digbe ho mana wa ya ane gema nde ba zanana eh kan e vi toa nya la ka ma te gmo nya mo
2: yo akoni konam da dani
3: konyi to isavi e ku danpo
2: wi ni vi na vi li ka ki poto ni nya no aibi
3: eh
2: ne o ji de vi osan e o jola ho mi ki konji mu lo ari le ku ona ya ka digbe wa ro na digbe ho mo to le ko ki ngbe di mo la si
3: o nye a magbon mo oji le konji to kwen oji nye le da ga fo mam oji mi le to kwen no ji o to ajere ka o de na shitana mo da ga fo fo mam oji nye to kwen oji ndo o de shitana o oji gbo ma ni nye ya
2: ya ga ke mi e konji mu lo wa le ko o
3: le do mo nje de konji mi le wa o na ba komo fiole ga fo mam kwa vitoa ve nana e fiola nyaba e divi kwa owo na gbegbe ojivia ohun na asan danani e ma moto na wona jigbo mai ma
2: e gbe fi ami ile mo e mianu e pe blasiri ke vo vele si lo ka mi nya be pe won le si ko mo jigbe o ma ni
3: eh mi po ka fofu ke mo e be he de so so ba na nyen top e kala si ni fi fi a no mo so po no nyen to an to cha mo po bo Lasi le kevo bo man to cha mi yo ala ke u mi no we mi ten yo po man yo
2: grama le ik bi ben ki ki ami ari to ke u le o mu ke o male o isi
1: oh ma si le ke imu
2: ya ola ho mi
1: eh po won ku mala
2: ti ya le mi abe ga mi ari ko mo be to bu fa blood ya re mu ke jo le ke mi na na ni bu so
1: ni fa blood ya ah le ke ma de to ni ha gbon si ara re ni jo ko mi po e nke ke vere kwa mo ba eh nke baba le ke ngbali o olympi ma ya ha blood ya ni mi e
2: olympi
1: eh e jo ku
2: pa je ji jo popo mu yin ko
1: o mo yin ko mo yin ko
2: ti a gan wa mi ade mi nji na blood be ha bi bi bi o wa
1: ye si ka ka gbon yan bele gbon yan na baba gidan cho ku yi le si ya ha le ke so eso ba tunani yo no an yo ke gan yu fo na kwen si ma wa mi ma nya ha oni re ga ma ma aso aji ni a o komili
2: o mu nya blood re bi ha de pe pe na ji na ma
1: o a blood re ha mo ji re ka baye
2: mo po ji de pe pe na mu ha de
1: nya wa mo sa bi na ga ma de ma da kon ni wa
2: aji na ma si
1: a blood re nya ba nfe me sa bi na ga me de ma da kon ni we blood re ba nfe me sa bi na ga Ede ma da kone Ablore nga ba unfe vo Mo sabi na ga Mede ma da kone wa Ablore a ba unfe Me sabi na ga Mede ma da kone Chiwa ya du mi du ya fa Ne tru kade a ne ho ma E ga ma ya du mi du ya gbo Ne jiro ga de ne ho ma ro A blo de a ba unfe Me sa vi na ga me de ma da koni we A blo de a ba unfe Me sa vi na ga me de ma da koni we
2: We son kaka kaka
1: E yo
2: E nyo ale ke emi omi no anisa Le tube jemi E mi a ba wudu